0: Să gulai săgeala.
1: Să gulai săgeala.
2: Selamat hari beringat, terus kawan ngelat ngari, kita mulai nggak YFM Sibu.

sa kumandada. Mangklo, mangpano da yung klunalaho. Yadu ilan lan. Bleuma, bleklita, ekabang na.